0: ami ase ase ami ami ase ase ami ami ase ase ami eka aro ma eka arosa eka aro gbogbo le o ose tututun le ni gbogbo wa tun ti bere si ni so pe oya kalo oda lase oba mi oke tori pe okuku ti sonu ore o oni ninu ogun oju temi
1: nbe lati ma je
0: ninu ogun oju teyin nibe nkaluku wa lati ma rowo mu lo enu lati ma somo luabi lati ma soko ni yawo ti ma jaya gidi lomo na o ti ma jomo re oda gbogbo ni lo bibo temi a lo layo a bo layo ni tori pe awa oni lo ilo eja to lo ti o denu ubu omi awa a aweja bayi lo loko ti wa o we ose yi ja o tori wi pe iran loko bayi ma we omi jani beja ba so lodo bayi I ma la jani baba lo a pada de o boko baroko a pada wale bada ba lo a pada bo ewo wo tin be lara yin be ba na lo sodo enu yo tun pada wa segbe ni o ona re yo la femi ibi tin ba forile ogogun ona bayi la lake mi o ma so ibi tin mo ba gba ona la na ni o ma je femi ibi e ba forile ona re ni o je seyin ba tin lo layo a pada bo layo a wa ni pada wa lowo ofifun
1: amen
0: a pada de tohun ti bukun o wa ni ade
1: ke
0: wa ni ase
1: owo to gbe laaro yi ga ase
0: amen
1: eyan kan ba ri ke mi ma sase o le lo sa America bi ko lo si London
0: ko lo mu to wa
1: omo yoruba le mi ase edumare
0: ami ase ase ami oro gbogbo wa loju tu wa dayo e ma rora yin pin it's gonna be good
1: o ma da
0: e ma rora yin pin o na aaro yi le si nwo ihun to fe sele bi le ba moto e le so bo ba di ya leta you can't predict so ba do so gorin gorin unexpected rainbow bo ba di igba to do oro le did you said you are expecting your own in the afternoon o le den daji o bo ba so pe o le jola o le de nrole ma rora re pin o just have a good heart ma re ti emi re ti ore ade to hun emi re ti ore emi re ti ore emi re ti ore mo re ti latodo ala o emi re ti e ka roma e ka rosa e ka ro gbogbo le
2: oro die to ba logbon o
1: ajagba
0: okay
1: eni oloye eni a mo bi pe aro I ti da
0: alhamdulillah robi alamen
1: combo introduction
0: combo ni tan show
1: combo introduction ni ko sawi jare kankan ma Abdul Fatah Gafar lo ko todo temi
0: yeah let's go
1: there radio 1 lawayi 103.5 fm sublo rero nigeria oya atupale royin re e ma ba
0: alolohun leyin eyan be leyin iwa o ngba alolohun leyin atun le and to ba alolohun to le eyan you just forget every other thing ire gbogbo nbo
1: nbo
0: nbo Abudu.
1: Ojure.
0: No, where are you the punchy? Where are you Vanguard? Where are you Bembe? La ro to ni. Awon elegbe oselu ni. Won ta le npa eruku so soke la la la. What happened? Kilo shele. How can you miss our name? I'm we pe se America sa kon bodo kon ni o gbe.
1: Ile ni ta ni.
0: O wa nu where are you? Vanguard ta
1: jade la. Ije ti wa gba o. Oh, ninu where are you lo wuro to ni. Gba mi so mi o to tuka. Ile ise INEC re e gbalejo kaluku bere si ni so hun re kaluku be ti nsoruko o e ti yo ko wa ko kila ise yi la ni ye dupo ni pile ko labi ase gbo osilu APC won ni ipolongo ibo ti bere be ni won reti awon esi latodo araalu
0: nje ti gba baba lo nje nle agbodo se ni o eni to ba lo nje oni jare si leyan gbe eni to ni gari le oni ma won senu ko ni a nje breakfast abi
1: lavije breakfast
0: bo si je lunch na la fe fi se won ni awon to ja pe oni le ise ti ta fe fe dana gas odun meje din logun seyin won fo kale won po kaakaki o won ni labe bi won tin sero ti won ise ni won gbagbe ta won ora awon oni bara awon to je bi pe oni keleje se mo pa won kan ni so distributor awon kan ni distributor awon kan ni kikila pe wa awon ni wara aje gbajo won ni won ara won ni won da se won se todo wa mo
1: je ti wa gbo wi pe gbese o le di Nigeria eyawo to ngori igbese wa ele to ngori igbese wa 124% above revenue kilo de bo la se ele ton gori igbese wa Oma lekun ti wo le lo ni.
0: Asina so gbese Olorun sha nu wa.
1: E ja woro official da o.
0: Okay, I will need to look forward anybody that have woro call. Vanguard to be waju mi laaro toni this is our character tori wipe awon su pada te iya agba eni odun meta le logorin kini mama tu se won ni opo won tu ti se won wa kan nirin o won tun ri arrest mama ni re arrested lori oro wipe
1: cocaine
0: Kini, mama sha ngbe kini
1: 30 sare
0: mama sha ngbe kini
1: 33 years
0: won si se owo nle ni won fe ga won mode bogun ni won fe je ki property o pon le fa won omo amajo ndla ni mama legacy wo le won nje ti gbon
1: ti je ti wa gbo wi pe facility ti pile ekiti o ti bere ise pada wa dupe o
0: adupe
1: federal technology university won o bere ise pada loni oloni awon akeko ekeru yin ke ma lo
0: e ma lo e ma lo asiri awa obi oni tu nje ti gbo mental health o yato si kon eyan laisan ba oto lohun o yato si kon so wi pe boya jedin se eyan oto lohun o ese yi ni ma so mi oto lohun se ri hun ta npe loro ni mental o ti de ori o ko si ni bi orun oke lo wa o lo si bi ona nu opolo won ni ki se hun to ye ke ma wo to lo to orilede nigeria le fe ma se lopinpin bi igbeyan ma fun aso tutu fun opolo yin won ni se ni keyin fun rara yin Sheki ko lo so nu we royin vanguard to jade laaro to ni fura yin ni ke mo be se ma balance equation tori ti ba se be olodum aye keyan se mistake
1: asora o asora o
0: ma ma
1: ti wa gbo wi pe 100 ko ati 11 awon orilede nigeria ti won foru emi ni south africa ti won rare ni south africa won ti bale pada wa so le di baba won bi ode o ba dun a pada si ode tori le ni ile ni a pada ko wa le bodi o ba da o
0: ba se ma ni ka ma tori edebe ede
1: be ni
0: tori bodi bede ba ba gbadun lede a pada wa le ba gbadun lede a pada se ede
1: Yeah, ti wa gbo o se ni laanu motorcycle rider shot dead ni to si yaba tech ni pile eko kilo de
0: lo nsanu wa nje ti gbo pe ninu we iroyin yi o gbalẹ bi oluoran ni o we did pay ransom they did not collect ransom awon obi omo agun baniro we paid yes, we borrowed money. They contributed. We people, our family, we gave them so amount. A money no where in Vanguard, to jade laaro to ni. Money ransom contributed has been returned to us. Awon obi tun so be.
1: Tun so be.
0: Won tun so be laaro.
1: Ka ja dupe pa ti romo.
0: Ito special
1: ju ni. Egbawo ejawo ewo esowo eso. Ati romo. Ije ti gba o. Wi pe Tinubu soro, Are soro, Asiwaju fu kiwi e. Isi. Ati wave 3.3 trillion fuel taxes. Lori awon duty si wa wi pe ati se afaro, wi pe awon owo ori kan be lori owo epo robi. Ata owo duty si wa won ni ati wave e ku o ko le ba rorun fo orilede Nigeria
0: ojo ewo iforiji agboju nbe nje ti gba awon mo orilede Nigeria kan ti won se nbe lorilede South Africa won ni won ti ko won wale o ole Only logarun na ni won pe won won ni mokanla ni won to le to fi le ni ogorun won ni won ti ko won pada wa le tori wipe oro ta so yi na ni pe ba ba lo sede kama bede je mo ba da bi pede o ba rorun e de rorun fa won ara South Africa sugbo orilede Nigeria ni anomo nu odi wa oni ku seyin oke
1: je ti wa gbo wi pe ida meta dinia adorin 67 percent owo ori oko ijoba so pe atu yoko fun ise ko le ba rorun fun eyan omo Nigeria be na ni le ise Dangote Foundation so pe million marun awon akeko ati million marun awon mekunu lobirin vulnerable women to get 2 million la won ma target lori oro IPO yi na ni
0: o da yo se se je ti gba osi omo le soro
1: umayi osho baba
0: osho baba
1: osho baba
0: baba oni baba won tun soro nbi bayi o laye igba yen labor laye labor to se omo le adams o se omo le adams o se omo le
1: osho
0: almost every Monday adams o se omo le almost every October 1 Adams o se omo le leno we royin vanguard to jade laaro toni na ni won tin soro oro ti won si nso won na ka si ni won ni sakata para bayi la ma si to bi to ba yin layuju ni ma nda bi ara bi eni be ni ve jalabo si abi igba teyan o le so tona fun e won ni umayi you are acting bias. You are acting bias lori oro federal road project eyi ti ijoba re Bola Ahmed ijoba re Bola Ahmed tinubu ti won naka si naka si won ni iwo ti won fi se minister oju saju nbenu ise re
1: ije ti wa gbo wi pe adesina are tele ri fun le fowo pamoleka eto ogun o ni ise ri e build on technology e je amoju to awon imo technology ogun digital ni gbesi aye awon odo wa kole ba ri bidisi le iwa oda
0: oda to ba ri be oro oro re oro na ni yi o njora won tori yoba ni un to ba jo un la fi wehun eku epa nlojo po si kini ko ninu we royin vanguard fegbeke gbe ni royin yi sori se mo coastal highway kalaba lagos kalaba coastal highway popularly known as lagos kalaba coastal highway won ni umayi o ti bere si ni pepe bi o oro enikan ni njero won ni won tun si pepe lapa bi bayi na lori wi pe umayi si bere si ni defend be ba si fe mule DJ YK won ni be ba mu loke o le bensale be ba mu sale o le sesi belegbe won ni gbogbo be la won ti wa fe daso sile ki won le ri nkan pale ara mo si o won ni tori pe ilegbimo asofin e se alaye nu yin o fe bo lori akunse ise ki lo wa fe fa ti un ta ti so pade gun ni to fi wa ma pada wa di ade o Adeo fe gumo.
1: Ije ti wa gbo atiku lohun ogba, ADC lohun ogba, ajo INEC won ti gberu awon lateyin wa, won gberu wa lateyin wa, won tese lebo, omi tan ibogbin lerupo, atiku lohun ni pese, internet je jade ko ga won lo.
0: Oro na koja o koja were were. Je ti gbo. Ninu we royin vanguard to jade laaro toni, ba ngbo adura nse ni ke ma shamika mukamu wi pe ta ba lo ade ta ba lo abo tori pe owo ki renu e pada de eyan meji la bayi ni won so wi pe won ti ri orun osan gangan ha egbele mu ku awon eyan na lo si ti fi ara ko asa ni boni ni papako ofurufu ti Saudi Arabia e papako ofurufu Saudi Arabia ha wa le so se eyan wa nbe nbe olohun ko so won se eyan wa o si nbe awon to kan olohun ko ba wa
1: je ti wa gbo I so buruku oni gbe wade
0: ami
1: ajo WHO
0: World Health Organization ni World Health Organization
1: iku aiso Ebola npele kesi ni o ti le ni egberun merin be ni akosile niyan o be na ni won so di mimo wi pe akosile aiso Ebola o ti wa 4243 be na ni iku re o ti wa egberun mejo 703 ni de ar Congo
0: afrika mura tori pe kuku ojo bayi teyan ba ngbo koya tete ya ma gbianju ko wonu agbada ko de wo sile ile se o ma jo je ti gba pe ero to re ko e lo mo kan bale ipinle yi adi tuntun gomina babajide sawolu ni won so wi pe ipele kesi ni
1: ti wa tadi mi ni e
0: tadi e
1: eyan mi ni e
0: Mr. Selebo
1: Selebo ani be ni egbe odun egbe odun
0: point thank you
1: point ono yin a ma se are le se
0: he pointed to it and he do it and gone Mr. Tokandu call him anything awon kan so wi pe Mr. Selebu mo ni e ma ta lo No, where you vanguard it or jade la rot or new winner on your muao. Money go back, Mele, Colo Joju money. I want yonsa we pay to Tona Shebele. I want yonsa we pay to Tona Shebele. Tori we pay a woda, a conda, la long fit, Quilla, you the Hadupe Law, Lady Marie, or Batojo Ribeo. Awata, wa mbe na wan ten pele mo kwe se a bo jo ba chanyi igbeti lai lai o jo ni te ko lori wipe imo ero digital governance gomino baba jide san wolu wantu shashe shi o juko komba yo J.I.S. no ni wakpe e biro nyi ba wala atu ni gbede
1: mo ije ti wakba o begu mi baba jo ti ba niko jo ba none of your concern
0: ayiro ti la sonde jo ti la sonde jo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo
1: onibo onibo
0: onibo onibo onibo onibo onibo onibo
1: onibo onibo onibo
0: onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo
1: onibo onibo
0: onibo onibo
1: onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo onibo ohun kabamo ohun kabamo pe ohun satireyin fun are tinubu wo pe o ti kuno for morile di nigeria emi ko mo so o oni ko competent at leader makinde lo so ni wero ila ro e
0: enu ti won ni awon niyan oniroyin la wa ka nje ti gba ninu wero yin vanguard to jade la ro toni won ma ti soro ninu wero yin won o nibi ti labor ministry ah ibe na lati ran ti baba oni ka ki ojo si elomi lo wa wa nbe sin jo ajairo won so wi pe ah awon se atileyin o e ma lo ma belief be ba so pe belief awon enikan ministry gangan tin so fun labor lorile ede nigeria won ni to ba ja wi pe sele ba kuna lori oro kini kan ti won pe ni charges nile ifowopamo won ni ba won osise ba bere si yanse lodi awon o ba won se tori pe aponle ni foreman enikan o le sise eyan merin
1: ije ti wa gbo koko jambere kaluku lo nse ti e adaba everybody kaluku shop breakfast ni o ni pile kwara
0: dabo
1: dabo AAC candidate won disqualify ye won o ti dagbaju be ni pantami adebutu oruko wo sinu we kaluku ti njari PDP NDC ADC gbogbo wa ni breakfast yi poju breakfast kaluku gba ile awon lawyer ma jeun
0: ile ejo ile ejo ya court gbogbo court ti gbogbo ri aga no ma ri dust
1: tribunal ye
0: a ri dust won ri dust e ku gbanu e ku gba e pin todo wa dodo wa
1: o ti awa yi no ni problem
0: abina awa lati gbe kari o ya de ti gba pe oba to se nu wa ni bubu n ta je ta fi sinu e o ti mo o si ti destiny ne pelu wa eyi to se awa n dupe o baba tu so pe ese o
1: ese
0: To launch minimum pension health care support for retirees. Baba sise ta ba dagba ta ba feyinti ko ye keyan o tun ma wa la la sijiya ma sona ni o lori wipe agba ilera eleyi to peye awon olukan se o si rorun fa awon eyan be gbogbo eni to ba si sin ori to sise fun ti o fe bi pa won won ni rule be atun ma dagba soke ni director general of pengcom omolola olowo raran aran yin o ni ya temi na ni doti o won so ninu we royin la to ni pe gbogbo gbiyanju ni o pe eyan kan sise o feyinti o wa be gbe to gba toju yo tun sese wa ma di pakan leke gbogbo yan la pale la rode
1: ije ti wa gbo wi pe ijoba apapo won lu dangote logbo enu ṣugbọn ni ko ṣora ko dakun ko ma ba se je o fun ijoba apapo bo se wari lori oro epo robi na ni bo se wa nu we royin to je ti leadership daily sun to jari laaro ire be na ni indicator ni awon to mo ni pe eto oro aje so ni mimo pe oro aje gbenu soke sibe sibe omo nigeria se ira koru leka eto oro aje lati je lati mu won ra koru ṣugbọn sibe sibe oro aje nigeria won lo si ya laaro oto
0: abudun mata ya abudun gafaru ma ba ti ra o dabi igba te je pe emi kan
1: I'm sorry. Okay, I love the producer. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sor
0: I love you. I'm a fatayi. Tori wipe gbogbo omo omo ni okunrin to bi mo ba le ile to lo mo okunrin mefa to lobirin kan soso iyawo di meji awon rogun adun ni eni to bi okunrin merin to lobirin kan soso meji ni iyawo be ba tun ra won tolohun tun wa fun popo won ayan ya won ayan re birin won ayan yawo keji ninu awon omo birin yi olohun oba ko da gbogbo awon omo ta bi si fun wa o ayajo ojo ti an sami ayeye fi kun awon omo wale ohun na ni anoje oya mommy daddy gbogbo ara ile eje awo omo ti o ti omo lenje lenje omo to ye ko tutu omu ko si wa sa segbe iya e bi o ti ekun ta wa n tari pele okoya
1: agbe won lo le oko
0: ile okoya ile okoya ele daya esin e lo pele okoya ani pe ngba ti won ti wa murin yi ko fa won omo dun mo pala meji la
1: omo dun meji la
0: omo to ye ko tutu omu ko sa wa segbe iya e
1: omo dun meji dilogun won ni kakiri agba nla aye ni soro yi po oko ninu awon marun awon omo won yi lati fi won le oko
0: laiti igbo
1: ko si oye ko si imo won so ajeri won kawe won
0: ise elego apa won o ti ka apa won o ti ka ise ele ni ise debi ise omo debi ise iyawo ole
1: e ma ni ki won e wa so pe ko ma fi polybag keru won ko ile oko ki ni won mu debe
0: kile ti impute ti sori won
1: asset wo lomo yin da ko to
0: kile ti implant sinu won gege bi eyun ti eyan le fi yan kan
1: e wa mo your ability
0: mo gbo
1: e gbe lo le oko eyin o se keko lara dangote
0: e mu ko gbo ko gbo yi
1: e se keko lara dangote ko lomo okunrin o obirin na lo
0: na ni won wo situn po
1: e wo ti won da
0: won o situn po yoruba ni biyan o ba po iyun a ma le
1: won ti fi won
0: baba lo be egusi
1: oga
0: bo ba se po be la eyin o si ri nkan to da fi ma la
1: gbogbo gbali mi ma nso ninu awon odanile ko mi pe ko se dodon omo re o dele oko ko to sori ire ta lo so fun e pe omo ti e na o le je eyan lomo obirin ko to ri po lo le oko
0: e je ka wo gender ka ri pe agbiyanju ona wo la le gba lati fi opin si
1: united nations soro won ni kilo de
0: kilo fa
1: ni ja n koju awon omo obirin leka eto eko climate action e ka eto lira won igbogun ti
0: violence
1: ye na ti poju o wa kesi joba bale bale ilu
0: mama ati baba
1: family leko o ya gbogbo yin edide quality education fa won mo wa lobi legal protection
0: omo odun meji la to lo le oko kile education to ni ise elewo la pa e ti ka to je pe mi meji di logun ti baba so npe mommy I'm waiting for you to come so that we can shake ni kan so le dagba epo ni kilo mo npa e nkan obirin ta nse lososu emelo lo ti se lode yin
1: eko melo le ti fi ko won
0: eko melo lo ti mo nipa pe to ba to baba ya ton be ebusun se
1: ki lo
0: ki la pa e ka lati le gbe seru won le daki nkan mo le oni mo gbe mo ki mo
1: e ja lo religiously pe o tomo eni ba se nkan osu akoko
0: ile oko lo ti podo pa o ti de ile oko ja
1: awon kankan wa ti o ba be ni igba ba se yin la ma tun se school of thought o gbe wa mo be
0: eyin na ti e ma diye ti won adiye ti iya e sese pa to sese ko jade loro mo eyin mu e pa wo ke wa se ke din
1: ti gba o se ba yen lo mo ni wi pe omo odun mejila meta la tin se nkan osu
0: be ni aye igba yen si pe
1: ko to ki ko su to wa ngba
0: yen egun gba ti wa ni san gbadan
1: ko wa se si to mo odun meta
0: oju wo leyin wo lodo ti yin o ki la advice yin pa won omo yin teyin sa ri sile oko abi to je pe
1: awon lo ni mo ti e foko tori je child advocate le mi gbogbo to jo mo pirin le mi ma le sori
0: emi nko emi nko o da mo mi kile yin ta ba soro nipa ipolo se ri ayajo ojo yen re o omo obirin to ba wa nle yin epon le ke ki ke ke ke era ebun fun bo ba je ebun 1000 era fun o se ebun 500 e wa fun ni awon oro iwuri oro isiti ti fini lokan o bale teyan fi mo pe mo ni iya
1: e tu wa nwo wi pe omo yi tun tapa o n gbigbe se die die o pass
0: lenu ona we
1: o kawe
0: be ban sise be ngbale o ba yin mu o ba yin mu ko le
1: iru omo be emunu re dule ni
0: ah eh o da se wa ri olagongo ni radio nigeria ni ile se radio won a ma te pepe ti wa le o
1: pepe re
0: o ba je pe ti idarapo mo wa e gbiyanju e ko pe oju opo wa ni
1: e ba gba ti yesi
0: oya e je si
1: itodun yi ni end child marriage
0: e fopin si
1: mi si
0: ifi omo loko laiti igbo adua wa ni pe afun ni wo lai igbo komo to wole oko e je ko jo omo to ti gbo to ti mo otun
1: ah omo aiti mo gba won loro lose to koja mo ni ko si ti mo le denu konu gbogbo yen ni ti mo fe
0: la baby
1: e mo keke gbogbo yen tete
0: foju si we
1: ni ability ni for now liability ni
0: e de ni nkan to ye ke ko sori tori pe opolo tutu
1: opolo
0: tutu gbedegbede opolo le welcome opolopo nkan olayinka bodenrin ya gbagbo awon ni olootu wa
1: ya yadi
0: ya omo obirin to je ya omo obirin to si nwa oju ona ri fa awon omo obirin tori egbele mu ku awon omo IT to so yen ya yadi lo ni won yo ma da won leko e lo le yin lasiko e tete de bi se e se mu to ye ke se e ma gba igbe assignment yin te ba pada si school e behave bi omo dada e
1: yin lo go le yin awon gba won an ko won po tori a ma da won leko
0: ni e je npolo woja nbo
2: all is set for fun and conversations at the second edition of the Radio 1 103.5 FM International Day of the Girl Child Symposium. There will be dance drama, some fun competition and incisive conversations. Theme: End Child Marriage, Invest in Girls' Rights. Date is Tuesday, 13th October 2026 at 10 a.m. prompt. Venue is Oshodi Solo Legislative Hall. You can still be a part of the day. For participation, sponsorship, and other information, please call Olaomi on 0802-588-7408 or Yemisi on 0813-524-3587.

0: Coalition Radio 1103.5 FM Lunte Siwaju. Nje ti gbo pe ninu iwe iroyin. Iwe iroyin Vanguard to jade laaro tuni lati oju ewe kini. Ohun na ni iroyin ohun ti ni kin se ka wo titi de oju ewe keta o. To di bodun 2027 egbele mu ku awon ti won je oloselu ani won ta ile nipa eruku so soke la. Won ni what can we call this? What is this? Political parties and candidate won ni ti oruko won o si ninu iwe to ye ki eleyi ton pe ni final list of governorship and states awon opinle awon ndije dupo egbe oselu awon to je bi pe elegbe ma sofin ni won fe lo awon ti won fe je asoju won ni ajo eleto odibo yen independent national electoral commission won ni baba n pe eyan ni kini kan ko ma ye ko ma momo eran omo eran ele omo olomo eran abi ko ma mu okun omo eran onitohun ko ma wa fi yan loju o irufe kini ka pe leyi sese joba wa ara wa ni abi se joba egbe oselu ko won ma ko sinu we iroyin Vanguard koda bi iroyin ohun ti ri what ibinu ni o tori wi pe won fomi dudu kan won tun fi pupa won fi leti rose won ni won ti te iwe kan so de eleyi ti won fi n pe ajo eleto idibo INEC ti won fi so fun won wi pe won leyin ti won ta ile nipa ateruku se soke la won tun fowo kan ile ele o se fuwe won ni awon ati won bayi sokoto kan soso bayi tenu e o fe pupo won ni awon ti jo ki ese bo o ojo saturday lajo eleto odibo yi ni won ta ri oruko ohun sita ati awon opinle meji din logbon 2830 ti won so wi pe awon eyan dije dupo nbe ti won si moruko awon awon ti won je omo legbe mo asofin awon opinle ohun ti won ni won ta oruko won sita fun eto odibo to ma waye ni ojo kefa osu keji odun 2027 a o le ka ton afi keyin lo mu we royin yi ke le ka alakagbadun o awon egbe oselu toju won pon kokokoko awon ti won jo loselu awon ndije dupo ti won ti ra form awon ti won ti lero wi pe laipe laijina awon na bere si ni se ipolongo itakangbon ti won wa lo bomi ero ojiji ti won da si won ninu yi won ni we no go gree o we don't go gree tribuna agba lejo we no go gree
1: ninu were you the punch lo ro to ni je ti gbo odo ati ku mo lo o so die loro laaro to ni igba keje are nigba ko ano nle yi iyen alaji ati ku abubakar o ti be pe nija ka iwaju ajo eleto odibo INEC o pe la ro mi ni bata ke lo tun fe ile ise wo gan lo fe handle lawon electoral materials ka fe fi dibo lodun 2027 e kede re ke so le ise ohun ke kede orile de ti won wa ke ko aye ati ajosepo won pelu lede wa Nigeria e kede re omo lede Nigeria o oro yi jeyo ege bi adije dupo egbe oselu ADC no what you kominu lori awon ilana ti INEC ife ma gba se alaye lori awon ohun ire elu ta fe fi dibo lodun 2027 won ni wi pe ojo 16 osu kini odun 2027 ni eto dibo are ati legu ma sofin agba yo waye nigbati ta won gomina ati legu ma sofin ipinle kokon ni o waye ni ojo kefa osu keje odun 2027 amo ati ku ninu apile ko alamojuto eto renew re ati ipolongo ibo re Frank Shuaibu lo nso fun ajo INEC wi pe se looto ni ile ise ITEC abi ile ise kan ni e ti gbe ile eto ti o ko gbogbo awon irise eto dibo ke te fe gbe fun awon ni won fe ko wa ni eja tete mo ko ma da wi pe eyin le ni ile ise eyin le awon alatako lo ni ile ise egbe APC lo ni ile ise abi egbe kan lo ni ile ise rara oku bodo ri be awon gbodo mo rufe ile ise ohun awon gbo verify kan pe ile ise kan be ni le France awon lo fe ko awon credentials ati identity le fe ko gbogbo sibe sibe e kede fun mo Nigeria ipinle kokko ka mo ile ise to ma print awon ohun elu ta fe lo won pe kon ni Nigeria School Trinity Printing and Mint and Minting PLC showun ni eja mo
0: showun ni
1: pe o ko wa lo mi inu o ko ma da bi pe fe te ibebo je ajo INEC ni PDP ipinle jo o
0: nje ti gbo ninu iwe iroyin Vanguard to jade laaro so ni ipelejo ko leleyi o tori pe o

0: ilu kan ileto kan agbegbe kan awon nkan ta gbodo se ka ma ba de ni ete tabi awon kokan ta gbodo se to fi le ajoji leni ajeji yen gangan de ni won nilo won o nilo wa fi se nkan laabi o eh eh bo se ri o na ni e tin gbohun na benu ah omo ba ade to mu wole o wa pelu mi lori eto bi asale eh ki n to lo sinu nkan ta mu wa fun yin e je n sare se ifara die ki n yaba lati je ki a mo nkan ti amubo oda nori eto asa ati se abala meji o na ni o pin si abala akoko ni bi ti a tin soro nipa ta ba mu alejo wa ke alejo ku soro nipa ti won abi awon nkan ti won se lodo won tabe yin gogo fun ra yin to ba se pe yin na le fe so e ra afani lati so tabi ta ba wa ta mu oro wa lati enu bi kan ni oya o e soro si awon oro yi ba o lo se n lo e mai ti pe mi o ba o lo se n lo ni odo ti en ba le ba so fun wa tabi awon kokoko to nsele ni orilede tabi ni awon adugbo won awon agbegbe kokan pe eleyi ni won se lodo wa o ki la mo nipa asa wa ki la mo nipa awon kokan nile yoruba a mu gbogbo e wa a fi nko ogbon apalakeji nibi ta ti mu owe ta ti se be ta ti pari owe a wa mu alo apagbe kan ala apamo kan ala apagbe la wa mu awon orin to wa nu e la ba ko aba fofun ogbon ti yen na tun ko wa ogba afijo nko gbon ni 103.5 fm lewa omo lola ola mi julo omo won ni ilu misile omo orogun mekun borola omo ni ba lo fufun omo agbara meta o lade ilaja he mo ma fi kun arin yen ni mo ma ndale tori pe te ba ti nwo e ti ri pe o teka sotun o taka sosi e je kin lo eno eno eno enna mi ma ni ena wa ni ena baba se pe lorisi ibi ni ena je awon oro kan to se pe o je nkan ti igbe pamo ta ba fe ki alejo ko mo nkan ta nso ta fe ke ni keji ko mo ki la jo nso ni oro ni aarin wa eh a ma nlo awon oro kan ti eleibo ma pe ni bi code a ma nlo silebu ni oro yi a ma nlo awon oro yi lati fi sare gbe awon kokan jade abi kani lagbaja o wa ba mi mu ago to wa nibe a de fe ki alejo yen ko mo tabi a fowo kan si abe table ni ibi ti alejo to se pe waju e gangan o ni o wa a ba wa nkan ta ma fi gbe oju alejo kuro ni apa be awon oro kan ta ma fi gbe alejo kuro ni apa be a wa fogbon ni oya o keni ko mu owo abe table yen ko mu kuro ki o lo fira nkan to ba fira tabi boya ti e fe fun yan ni onje ni ta de mo po nkan to wa ni boya ko se janu e tabi ko si eran ninu e e de ti wa ni alejo awon nkan kan wa awon eno awon ede kan wa ta ma so ibun loju alejo ta lejo ni mo pe lo sinu yara ko lo mu owo ninu cupboard e owo ni won so pe lo mu owo ninu cupboard ko lo fira nkan obe o ni nkan ti won so ni awon kerede kere o tin ye yin bo be yen o tin ye yin bo be yen pe eno o na ni awon oro ti a ma so papa ta ba ti fe ki ara ata eni keta ko gbo nkan ti a jo nso ni aarin ara wa tabi ni inu ile wa orisisi bi lati le lo a le lo ninu ile a le wo lo laarin alejo nita pe to e a wa ni gboro kasare lo be e a fin gbera wa e pamo a de fin gbera wa ni yi orisisi ona ni awon eyan se ma so bawo le yin se so enu si a galaga fagala shagadenge bagabogo ningi lagale yi
1: Eno, again on go. O go jage, again deke atashi giringi.
0: Igi asha giring, ashiri, nani. Mogolege bingi.
1: Mogolege bingi. Igi yaga, agatogo mongo. Ogo rege, agatoge renge.
0: Tigo fege ki, ege logo mingi rongo ngo.
1: Ogo ngo ngo Mm. Ede ashiri ni eno je ara asa wa ni eno je o ma n pe oro mo ta ba ni alejo atun ma n lo lati fi pe akiyesi a le lo lati fi so un ta ri tenikan o ti ri lara alejo ta ni a le fi soro funra wa ni bi ton po eyan wa ti won o sakiyesi un ta wa wo tori pe gbogbo eyan ko
0: ikare ni ti bata e je kunba a wa fe rerin laarin ara aga
1: nga baga baga rege nge
0: baga
1: e ke se ge o rege
0: e rege baga ti no gare ge ngo to
1: baga wo lege nge ogo ge ganga o e di ashuri ni e di eno je to je wi pe awon ore meji meta merin ti won ba jo je eni ti ede yiye daada ede ni o amun laarin awa omo yoruba no lo ti gbaju moju ti ore meta merin ti won ba je eni ti ede yen yiye daada koda eh ima lo ti rin ima ni pe ima nira ima lo ti nu fe lomi lati gbo ohun ti won so o si tun ma nje ki awon ore yen ki won wa ni ajo dipo tori pe won ti rira won gege bi pe awa la wa awa la ra ra wa awa la gbo ede ara wa
0: bi eno to se ri niyan ninu ile mo mo pe yi ti wo pe kigilagun tun gun sogo lagalege yin gangan eh awon kan tun wa wa to je pe o ni beyin gangan se mama je kin so o da o tun ni beyin kan te tun se ma nso eno titin ninu ile ni awon agbegbe kan awon ilu kokan nile yoruba won ni bawon gan tun se ma nso eno titi won to je pe igba mi a tun ti daru
1: ede wa sun
0: sira won e mo a tun ti

0: ati France o ati Yoruba ati Igbo la ba be si gbo ide ara wa pe eh you hear my language, I hear your language. Edemi lo so, edemi lo so, edemi lo so, edemi bo se wa bo se ri gele oni eno wa da si orisirisi oto ni bo se nso ni apa abi kan oto ni bo to se ma so lapa abi kan bawo lo se wa koju si lodo ti seyin go ti e ti ba won mo yin soro pelu eno ri ah
1: abi e ti e ti bi da apara pela won ore yin kan abi e ti lo ede yi ni arin iya atomo
0: ah ah ede aye ati jo lele yi o
1: again na gola wa
0: da eya ma fin da ede ru gan ninu oja to ma fi ra awon kankan tan ti ma ma rerin lo te fi ma ma gba awon kankan se a se nso eno sha
1: je ti e bi da para fa won mo yin ninu ile ki mo ma wo pa se mommy ti lo trans ni
0: I mommy ati daddy se yi gan ma e ti lori
1: se o e ti eran ti mo rara
0: e ti lori pe ah ah mo ranti somo pe igba kan tori awon kankan wa to je pe igba ta wa ndagba awon obi ti wa won ma ma so onu je ka wa fi mo awon kankan nile yoruba ni oni to je pe ta ba ri awon pe ah won de ti so kini fun wa ngba kan won de so kini ngba kan se eyin ti e ti sori tori aye ta wa nsin o da pe gbogbo wa pasata awon eyan ngbiyanju lati ma je ki eyan kankan mo po ohun ti e gbede ilu won ni bi ta won kan de ti se pe ni oke okun edelu won gan ni won wa fi nsoro iyen ni won fi n ba won mo sere iyen la won mo mi gan fi sere gbogbo alawa lori social media gbogbo alamo nkan to n lo lori social media ede yen gangan papa lawon elomi wa fi n jawo lojojumo to ti wa fi so di reality check eh pe rara o te ba ti wa won lo lojo kan boya afa aduru niyen je ni tabi boya samson lo je boya esther de ni te ba ti lo si ori aye bi to wa lori social media boya TikTok ni boya Facebook ni te ba ti debe tabi Instagram te ba ti debe lojumo kan eni ah mi ti rerin won ti wa so di nkan awada to ye pe e ma lo sibe ni gbogbo wa pe ah de lo gbo nkan ti awon arabi tun gbe wa loni je ki okan mi ko bale ki inu mi dun sugbon eyin funra yen nko se yin ko awon mo ni inule se ti e fe ka awon mo yin ko so ede yin se e fe kan ti e mo nkan kan nipa ede yin rara se ti e fe kan mo nkan kan nipa ilu yin tori pe opo wa lati sona ta ti gbagbe ile ah ti e fe mo nkan kan mo tori pe won a so fun wa pe ah awon iya kan wa nbi kan to nse eyan kan eh awon iya ni iya de re awon de joko won le se pe nkan to fi pin le ilu abi nkan kan olonja e se je ka parapo lati fi ba nkan to wa nbe je ka ma ma so awon iya ni iya ka ma so won ni enu o da na eno o la nso ni asale yi eno o na ni ewo ni se ti fi ba won mo yin soro ri se ti e ti lori nigba ti alejo to wa nbe abi won ti lo fun yin gori nigba ti alejo wa nbe abi eyan kan te ti lo fun yin lati je ke so nu laarin oro to nso ti won fe ke da si oro yen rara oju opo si sile 0704 700 3341 0704 700 3341 eje ka jo so wo ni eyin ti seri ninu awon eno yi abi yi to ti ju si oju opo yi o si sile fun yin lati pe wa. Hello. Tara. Etupe 0704 700 3341 0704 700 3341 Hey, hello. Hello,
2: a kagalege.
0: Ola tunji lati kogodungu.

0: 103.5 FM no la shiwa e mayi kuro asha ti se ni eto ti gbo lowo lowo ni bi ta tin bere pe e de eno ahaji shake o pele eru shake o pele eru seun adupe lowo yin eno wa ede wa asha wa ni ile yoruba ko godo paun e se eyin ti e ti so eno ri abi e ti e ti bayan kankan so abi e ti e ti ta awon kan si waju abi ah pode mo egalongo
1: hello
0: okay, okay. Radio 103.5 FM ni
1: okay ma
0: radio
1: okay.
0: 1 show she eyin ti e ti lo e ti fi ba
2: she e ti so eno ke ti gba iko
0: eh
2: eri ah iforun ni
0: se ti so to ti wo pe ki lo so laarin awon ero ka pa julo laarin agbalagba nibi ti o ye ke yan ti so oro ka ma wa mo ikan ta fe so ka ro pe boya oro yi to to ninu awon eno la so a ni mo pa ti bu awon eyan lo jina jina eh a ko gbo fra leyin se ti se be se ti sele si se le so pe o to lo sele si abe ko fe gbe pa mo tori pa awon to mu aninu le ko ma ni pe eh daddy mommy eh egbo eje fo ti ri tori awon obi kan wa ti won ni so fa awon mo pa awon ti gbo fo arun ri o won o je so ri pa awon ti gba fo nu o da 0704 700 3341 0704 700 3341 ojo opo ta ma gba koja ta fi jo soro lasha le mi e radio 1 103.5 FM asha ati ise ni to ten gbo lowo lowo

0: to 103.5 FM no unless you are care my yi kuro asha ti se na ni to thing go 0704 700 3341 0704 700 3341 eno no ni ashin sorry lo to be na ni aya pataki atumba no wole to ni were de were e otunba e joko ke fi kale si e fi gbogbo eyin ke fi ti ese yin ke je ko wa nile ki bo ba le duro dada e ma kese soke nje ke joko ke
1: ma lo di
0: ke ma ba di pe e ma lo di ofe ni asale ise abi bi kese le bi kese le ise wo bata wole
1: o ba ngbo kase le ba kase re le
0: te ba wo moto ma ma gba te ba tin wo moto se de ke ko bata e ati bata yin ni ke jo wole e ma da wole o da e ko asale o tun ba je kin bere lowo yin ni soki ka won ara le kan ba le gbo eno ki gan ni eno ni o je kile yin
2: kuro je lodo ti ni tori omo ba adetomu luole won ti so titi bi eno se je lodo ti won awa na de ti so eno o je ge bi oro yi ta mu ta fe ki elomi ko mo asiri nkan ti a so ta fi so won ni taarin ka o je ati ti lebu ni ati consonant gbogbo e to ko ra we wonu oro e ta fin pada mu kan lodede ah tun ba bawo lo se koju si lodo ti ni je nje ti lori gan
3: e ku le la kara le re wala ki e ro na to ba tojo meta kari ra wa e ku ati la ma ki ra ni a ki yin e ku sa ta ro
0: e sin
3: e ku bo ti ri e ku bo jojo ti ri adara fun wa bu wa la si ore o
0: amen
3: na lo asi fi wa lo kan ba re
0: amen
3: e na o je awon ede ta ma lo ni gbagne aye atijo ti awon iya wa to ba fe ba wa soro kan pataki ti mo ba si fe ke ni keji o gbo won ba fi enna won mo ba fi soro awa gama awon si awa na ba lenu awon egbon wa ni ba awon iya wa si so ngba yen ti eyin meji ba nsoro to ma fe ki eni keta o gbo ni wa e wa di enna and you go nanti mo fo ni abi duro n to to o polopo na nanti ma ba wa so ton ba ti won wa fe ke lu mi gbo bi kan go a ti were ju a ti oju won on le festival so awon awa ti wa ti o da pe ati kekere ni abi yan
4: giran
3: be yan foju ba so
4: giran ko amo
3: don ati foju ba so da ba awa ta je mo ko da ba go a ji e da ba dele o wọ́n lè fẹ́sẹ̀ ẹwọ́n ẹni máa tójú bá gbà kí ló ṣe lójú lẹ́ẹ̀kan ikó gbékun mi.
0: Wọ́n ti fojú sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀
4: ikó fà á sórí
0: èèyàn ò dáhùn bá máa gbọ́
3: olùwà ní kò mọ̀jú òmùra bí oníkíní ńlá ṣùgbọ́n tó bá ti di ẹnà kíkí ni mo kò sọ̀kọ̀ fún ọgọ́ lẹ́gẹ̀ẹ́ kọ̀ọ̀kan láti kíkí ni mo kò sọ̀kọ̀ fún gun ọgọ́ se ki ogo ti ki gbongo
0: abo ogbo
3: aga bi ki ogo ti ko ti ki gbongo mo ti gbongo o so won ma ba so be ni kekere to be ge o ti wa mo wa lara ege kuku igile nge ongo se ki ege ti ri ogo ogo ti ki gbongo fi pa nkan kan ogo ogo ti ki mo gbo gaga gbongo la gata kan nkan owó tí mo gbà bọ̀ látàánà ogó àgà ní àgà bẹ́gẹ́ ẹ̀gẹ́ pẹ́ pàgà língì àmọ́ ó wá ṣe wá lànà pé ǹjẹ́ ẹ̀nà sí ẹ̀sìn wà ǹjẹ́ wọ́n sì sọ àbí
0: àbí òun náà ti sọ ní
3: torí gbogbo àṣà wo àgbà yẹn àkísà ló gbà rí arúgbó sọgé gbogbo gba yẹn tó bá gbọ́ ẹna ògbédè nìyẹn ògbédè ẹnu la máa sọ láwẹ́ sàbò sí ara àwọn ọgbẹ àwọn àbúrò àwọn ara dé
0: bàtà tó wọ̀ wá
3: báyìí ti ń sọ ní ìgbà yẹn láyé àtijọ́ yẹn láyé sì ń dùn ìfẹ́ tẹ̀ ń pọ̀ sí ǹbó sì ń lọ ní mẹ́lọmẹ́lọ ṣùgbọ́n ó wà dáyé ìgbà tí o do ni pin come on pingi
0: ni
4: elomi le gbe phone so wa ka ai be ni kan so ai be lo mi so wa ka ti merin
3: alohun sere eh ibi ti mi pe se kabiga bubu card ale ka tutun sa se awa ngba yen sa gbadun aye ngba yen aba won omo to wa bi lo ngbadun aye ni nitori ah ege nanga
0: ah
3: ege nanga ege migigi ege rugogo kingi ogologo faga bogo jogbo
0: ogologo faga logo migi omo lapa mojo omo lambo mi
3: aga bigi won gan baga won gan jogo uko ngo
0: ya
3: ege kaga ege lenge o
0: ai ka le o
3: ege migi igi ege rugogo kingi aga bigi ogodungu ogo manga ege luku gbaga jungu
0: oyana ouno ni
3: aga bigi ego gbongo di mo gogo sogo
0: ngbo ege ti gbongo bege
3: wonde ge gogo yini ni ege ti gege ungun kiki ni ege jege lengi aga lega yi ngi
0: aga ni kiki lega jege ni gi aga lega ki le je lele yi
3: ege banga
0: ege banga ataki ti ege to ni banga
3: ogo ungun ege ogo aga wonga ogo ringi
0: eba pe tawon awori
3: jenge aga tigi igilanga ege banga aga tigi igilanga
0: hello hello e ka le o hey hey hey hey oda e se ke pe wa pada
3: genge o ege tugu wa ga pe genge
0: ogore genge
3: ogore genge ah ogore genge
0: e pe pada
3: 0704 700 3341
0: Braga biyo go dungu mego ni ki baga
3: bege shi ki kuti nongo
5: baga yenge. Braga
3: biyo dungu
5: ni ki
0: so. Ege pogo ongo. Ege
3: pogo ongo. Ege pogo ongo. Ege pogo ongo. Ege pogo ongo. Ege pogo ongo. Ege pogo ongo. Ege aga kiki yingi o niki kiki kiki aga laga kiki aga
5: ege so ga kiki aga sakala ga magala
3: lege kungu
0: ga magala ga e ma je ke mi bole la shale e ma je ke mi ko bole ni ashale
6: ale asha ti se teni
3: o go laga gbagalanga
6: langa ni gi
3: o go laga gbagalanga o
6: go kege wanga o go dugu gong
5: ege mo ko yingi manga shaga yingi
3: Ege ku senge o.
5: Ege ku mo ko jimanga shaka yingi.
6: Amogo mo go benge igi yaga wongo igi gogo gigi laga lege mi.
3: Ege.
5: Ah eh. Igi igi igi igi kaga lege mi igi kubo igi wata igi tingi.
0: Ori e ti me ju a mi. Ega
5: lege. Ega ku mo gi tongo.
6: Ese ese. Oda. Ese sa ese sa.
0: Ashe aladi
3: o ga jaga sigi
6: be
3: yen si mo ti lowo owo iyawo le ti mo fe gba ngbo ti ba si o ga jaga panga
0: won japa
3: won jaga panga won do jaga sigi gangan
6: won ba ni en to laya ko ma bo ah ah
3: se gaga wo ko rigi ni won gani ngi
6: eh eh o igi yege wanga ni ki won go o
3: gaga gaga fi gi bege
6: nge won go logo logo go rigi mi ngi
3: igi yege wanga
6: ai igi yege wanga ni
0: ah pa bi ya won na ni hello e kale o eh ya ya oda pe number yen father 0704 700 3341 ojo opo yin oyin no ni hello e kwash hello
7: e kale o
0: e kale sa e ba yin radio yin sile o
3: ogongu pagari gi wongo
0: o da o an gbohun yin o ki loruko yin eh wa gbohun soke o e ka ale o
6: egejege ka gbogohun guyingi o egejege ka ga gbogohun guyingi o
3: ege sogo sogo soke kegeringi
6: ege sogoro
3: go soke kegeringi
7: singe de singe mbongo ni baba ningi
0: bega ningi
7: ogo daga venge mungu kongo banga dungu igi kongo singi ogo logo ningi givingi baga yingi ningi
3: aga dugu pege ungo
7: Maga ogo ningi bogo gongo iki gongo gongo.
3: Ogo lugu aga sege ungu.
7: Aga dugu bege fungo ogo longo ungu.
0: Aga lage avi aga o. Tu.
7: Ogo kidaga venge. Ogo gurungu kongo tingi miningi di yaga yanga.
3: Yaga yanga laga katiki bongo.
7: Maga tindu mugu shingi.
3: Mugu shingi ogo loko ligi saga.
6: Banga baga pege migi loga mugu
0: shingi. Nati mugu shingi.
3: Ogo maga mugu shingi. Ogo loko ligi saga.
0: Oh, écoute.
3: Bawo les filles ici.
7: Kiki ni gege songo.
3: Bawo les filles ici.
7: Yo go bamba yingi na gadanga.
3: Baga wo go la ge figili gege singi.
6: Ege to go yingi.
3: Ege to go yingi. Tiga gala ge yingi.
7: Ninge ge mingi ge ni ge to go yingi singi ni ge yingi to ge tinga ga maga kongo ga wo go go mogo wanga.
3: Ninge bo baga go go le bango. Lai lai.
6: Sawo mo yi wa nbe be se soro lale yi.
7: Nko ko singa da wo gomo gogo
3: gogo. Wa ka
6: gogo. Omo ro ba ti
3: wa
6: ti
3: wa
6: ti
3: be. Ara ba ya ni bo ara ro ya ti wa nugo.
0: Awon mo mi nko.
7: Ada wo gomo gogo mi jo anda ni gigi baga yin.
3: Se ke wo gogo gogo e gele ke wa nga ti giga ga wiki songo.
7: Wo gogo gogo gogo
0: e gogo. Mo mi ko re re ni
3: wa ti be. Ke wo gogo gogo baga ni ge wa nga.
0: Wa ti be mo mi trabaye.
7: Venge ningi, venge ningi.
3: Oko rugu, oko rugu deke bongo.
0: Ah.
7: Bongo, aga mongo egi mingi.
3: Yoko rugu baga egi baga, loko deke ligi wanga.
7: Kingi ningi ege songo.
3: Yoko rugu baga egi baga, loko deke ligi maganga mingi wa.
7: Venge
6: ningi. Wow. Auntie, we love you so much. And learn from that ala, ala, wa, shawa, kwa, yeshi, goni.
3: Bravo.
7: Kinge
3: gbogbo aga ugusanga egedege aga ugusanga
7: ingi gbogbo aga ugusanga
3: gogo gigi se gogo egedege gbongo
7: mo aga wongo ege nombo ingi mongo songo
3: fun
0: ingi gbogbo ede no
3: aga gigi baga yenge
0: ko nse gbogbo ede sugba ede no gbogbo patala mo gbogbo
3: aga du pe gogo aga yigbe o
7: aga du pe gogo
3: ege yigi ogo mo gamu gushingi
7: aga waga ni diye ge
3: o ogologori ki saga
6: e se gun and love it now this is how we do it
0: ben
6: so we roll is not the one of but give me one but
3: I got
0: to open my account to ba lo da eno bole
6: ah won bere visa to
3: be eno wo ani
0: eno lo npo ale e wa le o
3: ngba ti ohun e kan ni omo yoruba kan na o ni ki lo duke o ni emi oruko temi ni ogun laka yos ma lo o le kan ku kan go de oru o lo bele no sorry
6: you are going too far.
3: I'm not asking of your biography. Taga ni gege yingi ongo oh
7: shani
3: nyenge
7: o
3: taga ga ga ga ga
7: ga
3: ga ga ga ga ga ga ga
6: ga ga ga ga ga ga ga
0: ga ga ga ga ga ga ga
7: lagati gi
0: gaga
7: gemo
0: ati ja gemo eku ojo meta
3: eku aga bongo ogo
7: ojo ko kan go tege lungu
3: tege gaga gaga ni kele ni gege wanga
7: tege lege wingi
3: tege aga la ga figi aga ni gege wanga
7: tege mi ge ogo gbogbo inji
3: tege aga la ga figi aga ni gege wanga
7: I got to go back. Ah,
0: go
7: Iru kowo ni. Number caring.
0: Ogun odun ti iro tin sare. Ogun odun
7: ni otito Yoruba.
0: E seun. E ba wa orin alo apagbe kan ke ba mi fiti leyin.
7: Orin
0: alo apagbe.
7: Apagbe. Oni ka ejere, ti mi je wo ko emi ko.
0: Ni je.
7: Kini jibi. Ijapa ti oloko ni. I'm
0: 103.5 FM no le wa je ka se be ka gbe orin orin soke lati odo Alhaji Professor Kalinti Ayinla na ni ki la pe ri ni fujira papa
6: fujira papa odunjo
0: e ma gbo nkan tan so
6: yen bo hun e o be se

0: 103.5 FM. Shaitingbo. Eno. Eno. Eno. Eno. Lanso. Delori. Sharikweko un shioni. Lo sheshe waye. Oro toti beni. Tia laji. Kolintin. Ain la to file runu lati ko. Be. Boju tishe mo. Laye. Be lu mo lorun. On a four more
1: Sunday.
0: Sunday. On to more to Lube. Kilo day. A jacky. I'm when no ye bashe rotting lalay. But when Baba Baba, what egg we? Hey. A joy, a jacob bring a can, mamma can. A jacky mamma can cook we were. Lati so eno I jade. Mo ope eno go wa lara wong kati dadi fi ba yin soro ni ba te wa lo do mo de. O do bi aran. Che?
1: Ogoro
0: mo mo pe awon oro ife kan wa ogoro ge ife nge
1: ogoro ge ife nge ogologo lugu fe ge mi nge
0: agoro ti won ti fi ba yin soro te fi so mi loju ona o lo je ke fi wa nle dadi titi di wakati ati asiko pe ife yi le to be ge
1: ogologo lugu fe
0: laarin yin ba le jo ba wole won le mo nkan te nso tori pe to se nwole on le yin ti mo be se ma danu e ti mo bi te ti ma mu boye oju ni won fi ba yin soro boye ese ni awon baba mi ese bayi ni won ma fi ma lu nkan to won so ese yen le fi n gbo nkan ti won so eti yen e ti mo pe nkan to ko mi so lele e ma se sugbon seyin ti se fun awon omo yin ri mo fe ki iya kan
1: ken
0: mama ken
1: mama ken
0: mama ken ni mo bere fun mama ken mama ken daddy boya yin wa nto si ele sare ko mommy ni nkan ton ma so kan ti e so oruko won won fi eno kan fi so oruko won ele sare ko won ele sare ko won to do se se ki otunba ko ni awon ni ebun ta won fe fun won ke otunba dede ni mo fe fun erin na ni ebun ehn iru awon ebun to tun ba de ma fun yin
1: ege bugu ege ri
0: gangan ebun erin mo gangan ni bi o na ni ebun ti
1: o ma ni langa
0: ebun la o le ma gba eje ki call nti ayin la je ko gbe soke mama ken ko pe lati so ena mo pa won baba baba e mo ki pe ku se e fun
1: igba mo ba ga ri ga laji e gogo li gi nti ma ga bi ki bi se ge won kan ti de gogo run gogo ni ngi
0: ah yorun bo ni
1: aga bi gbago ni o kan ti ki mo ga o ki ge ni oju ku mo ga ni gi ogo run go
0: o ju mo lorun ah
1: 7004 7004 3 3 4 1
0: Ogodongo, egetanga, egetanga, egeringi, okan. Oda, ejakalo. Ola won so nunle. Oda 0704 7003341 o na ni number yin.

0: Carlo. Eba yi re do yin sile o.
1: Eh
0: ka galenge o.
1: Aga ti bi de ko.
2: Ta gani gi ogon gi so gorongo.
1: Ogon na ga galenge la te.
2: La ga ti gi bongo.
0: Oh, lawali lati mo se.
2: Ogo so go ogo ege yi gi aga aga mu go se nge o. Benny, I'm going to go to the house. Seke igi aga wo iko kole baga so go ege na gan ningi
1: ogo ti ti so
2: ah ogo ma ga shenge o
0: ege won go tenge kugu igi baga dum
2: to baga wo go ningi igi seke ogo ningi
1: ege ni gbe ge
2: baga wo go ningi seke ogo ningi o
0: nigba te ma nso ere yi nigba yen ki nigba yen ati si asiko yi bawo le se wa nfile
1: ah o gba yen ewo ele o se anu wa pelu ora wa yi o bare
0: atupe
1: olo o won de bi ta wa fun an ba ra wa dire ba
0: yen
1: ni to ni de je ko mo ba da je ta je pa lu
2: ya to si ale oni be se n gba lowo lowo yi igba wo le so gbe yin
1: ah owo le gbe
0: igba wo le yin kan to ya la to si pe be se n ba wa so lale yi igba wo le ti so gbe yin
1: ah si a ma so n le gbe pe lawo
2: eh awon mo yin gbo
0: sha awon mo yin gbo eno
1: ebo won na gbo
2: ah
0: o da be Eba mu owe. Number 7. Bi papa ba joloko.
1: Mo ja la dilu.
0: E ku agba.
3: Ni o lo
0: boyi ile. Kini majala?
2: Kini tu mo jala?
0: Kini majala?
1: Awon
0: ni naye.
2: Afun yin latewo. Eke pa ka tan ko won ko
0: Oda o. E fun mi lorun ya adu apagbe ken.
1: Eni
0: o ni ala apagbe ken.
1: Ah.
0: Oda. E de en fin yin le. E seun.
2: Ese
0: ba ki gbogbo awon ara le o. So 103.5 FM lewa Radio 1 lo je be 0704 700 3341 0704 700 3341.

0: lo, e ka le ma o go biri gin gan gan
1: e ka le ma o
0: e ka le ma o
1: yes ma
0: ki gi lo go ru ku ya ga yin di o ah
2: ogongo
1: ki ni mo ni aku sha
2: o ogongo e ka te ke si ku wa ka ju ki lo go ru ku ko ga yin gi o
1: o ko si ki ni ku ga ga yin gi e
2: Kiki logo ruku gogo yingi. Monsieur Ogo, Igibaga Donga, Nigilego, Luguya, Golingue. Baga Baga Baga
1: Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga
2: Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga
0: Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga
1: Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga
2: Baga Baga Baga
1: Echo, amen.
2: Kodun yi to pari e lo gba anu nla.
0: Amen.
1: Amen.
2: Ohun ti ise wo yin o le se anu ko yanju e fun yin o.
0: Amen.
1: Amen.
2: Jesu Oluwa wa.
0: Amen.
1: Amen.
2: Ogotigi dagara ga bege yenge.
0: Amen.
2: E ga sege ogotigi yaga wanga.
0: Ese, igba tijo ta gbodo da pada to se pe agbodo le ma ba awon mo soro ti n se gbogbo awon eyan to ba wa sile yin lo gbodo ma mo nkan te n bo mo yin so igba te ba e ma ma pariwo mo mo ni soju alejo ta ba de fe ran won se e ma ran won ni se bi igba pe se e ti mo awon oro ede ti o ye ke ma fi bu omo te ma n lo e fi ran awon ede yi ko won ka won na ba le ko ogbon wa le mo nkan te n so e ni nilo lati so le mewa ko to ye won pe se olori re ni iwo ni mo ba soro emi o mo bo se ma n se pe fun yan olori re ni iwo mo ba soro e ba soro e je ko ye won koju ma ba ma ti won laarin ero ngba te ba ba won soro toro ni ba won obi se ma n soro nigba mi to ye pe o ma wo pe ah awon eyan de wa bi ngba ti mo mi ba mi soro sugbon te ba wa awon eno kan eh awon oro kekeke kan ko ti eje yi te mu laarin ara yin ninu le yin te bere si so te fi ko ara yin te ba lo lati fi bara yin soro nta ko se ni to ma mo pe nkan bayi le bara yin so pelu idunu la awon omo yen ma fi ba yin sare se gbogbo nkan te fe se mama ah awon omo yin wa tv o kinikan kinikan won ni mo pe kaka ko wa je iya ko se sin laarin ero e ti fi ko pe rara bayi lo se gbodo se ede yoruba ni ko gbodo sonu rara Sheik opelo yeru alagba adebayo alagba olawale ati iya mi tin sare mu ruko yin lati ikodu mu ke yin na ati gbogbo eyin ti o wa bi eyin ti mu se na mu kiyin o e ma ku asale e se adupe titi o se ti o nbo ti aye ba pada gba wa a tu ma mu awon oro imi wa akoto eto wa yo ma gun ori afe fe ngba ta ma fun yin ni awon oro mi ni ede ti yoba eyi ta yin ba fe ka tu mu mo nse ni ke darapo mo wa lori 0907 648 6198 WhatsApp number wa ni ke darapo mo wa nibe ke ma ju sibe awa na ma se be a ma ju wa ki gbogbo akale ba fi ko ogbon titi igba na oro ayo na ni a o sun o dabo.

0: Torrey 101.3.5 FM, no lewa. Mbani kika maiti yikuru shubo. Toba tindi agumaru. Bado yikiru ejeke radio yikushima wale. Tati di agumaru mwuguro. Ejeke ajokwade. Onu wafolasha di adito. Mba ti mwuma shido yitu. Fuwa ni omo Nigeria. Ejiribi. Edi di agumaru mwuguro. Pala wetu wati ati lale. Fun. Iti bwa. Ati fun. Idunu. Titi. Eje ki n ki otun ba pe ilubaju bi won seun ta pe won ton je wa eje n se be ki tun pada ki orun ba adetun pe ese ta pe won te je wa won ki gbogbo awon eyan wa to wa ni gogogo ni gogogo ti gbogbo ti won wa anota ate eyin titi iloro mo kini o ati eyin te wa ni bi ewa mo na wa gbogbo en particular na ni mo ki eyo kokan ni ejeje pe ese a dupe wa tu wa ki alagba na baba wa oluyege nibi ti awon na ti won duro si ni asale e baba e ku je tapo tapo so 103.5 FM titi igba ta tu jo ma buru ara wa ti jo Saturday ni emi ni so ta won to ku eh ta ni se wa ti le se ah ti le se o ti si wa ti mi ati yin ta tu jo ma buru wa ara wa ni jo Saturday oro ayo na ni awosun e ma je agbagbe to ba tin di ola Oni Radio 101.3.5 FM lanse ayajo International Day of the Girl Child ati bere loni bayi eyin te wa ni tosi tabi ibi te ba wa te mo pe le debi 2000 naira pere o na ni awon mode ma gba awon ebun ma je to ba won kopa ninu awon eto eyi ti oba se ni osodi ni bi omo ba Adetun
1: Legislative Hall.
0: Ni de dia go
1: mewa aro.
0: O na ni e ba wa nibe. E ba wa nibe. Gbogbo awon to je pedepede patata to wa ni lese radio 103.5 FM ati Bond FM ati Metro o le ba pade nibe lokokan lejeje a reti yin. Awon omo yin obin ni o. Iyen lati omodun mewa si omodun marundini ogun tabi si oda metalantini lati omodun mewa omodun meson yin fe wa e je ko wa omodun meson si marundinogun o na ni ki e ma mo bo e seun 103.5 FM omolola o la ni julo lo n dagbe pe o di owurọ e se